0: beton le po ho kanse de tin eh to yi to ayi won le po me ami kru na jesus christ do lode eto e kweto na wa podo no e je da lo eto me po talenti e se na po me de mo do po me de mo awe me de mo atan yi mo we e mai le amo ido yo nu edo ulo wo indo nu a wa po do ipo me de yi eton body me de he eton sudeji podo le a do ya do enando kudozon apanu me dagbe nu gbona to kwen to le po me jure we ti donu kan to atokun eton yi na peto ara me de le e yi pase na ye na me de po me ponto na me de po yi do apostle o fe ku me evangelist jomion nadola kuna me to dopon ye wi gandare won do le po me jure we no se debi to tite e gbe na do di dopo iye se ne ozai me mina to ku to zon na me mon koton me to kogona lebi lebi peto le ton wa christide me ponto e to ai ha to na okru na mo we eyin apostle dopon debi ton eton dari eko ti akota le po gbe le po de bo ma ko odogbode pepe pon evangelist yewe ho doto e tin do ni le dopo na do mondo ani don dopo ni mo won kan ko to bo pin donu nu ho to me o pe ton to akwa do to pe popo na wa lo wiwe po do to po po do awure da ipo na ki go wa okru na ton wo ga o kwe kan de awai amo me susu weko mo azon jawo me susu weko so igbo tesan azon e me ti gba ma n debi he mo we nunde ma chanten do e mo we fire degba o ma chanten do e amo hume miona me ka bi hume ma miona me ma chanten do e na ye ma soka ye he do dia hi podo apasara po we na me de ku nla ede mo we jiwe we ma pe eton na do se daga mo we e note na kota le po sigba ai ha eton e note do we weji won dagbe hala peto le po e hun to ten le po o pri ten le po to biblu pon ten le po to ya we ko dido le po o me e no ko yin o tre de po de na do san talent eton mo we e wo we na do ko to zan me e na ran yi o ko he gbon po e do e e na se to azai gbo godo gbo kudo zan depuis che dagbe eno tu nye yero bisunu biyonu lekpo to ahodula me debi so wa to lekpo me njuno lekpo me aliton eton to opeku pondo afo to eji podo ope gbogbo po to didopo podo aihase daga na ko me hun hala akolu akolu eton jale to kudo sana debi jiwe awe to kokona no to debi so christian eton eheyin Pastor Dr. W. Kumoyi. Ba okuna. Mini wo dedupo. Oto to Jesu yi kome. Mi to pe bo so pa yin to we. O wan yin. Oto jiwe ya we wan yin no alopa tewe a yin. Mi kambiyo to zan e mendo anatren a lotwe. Jekpo nou po do na o metu ile. Mi wude do anan kwenye a lindon le ka. Anan son hen a son kwa na a son tole. Yo metu mesi mesi kwa le anan kwenye. Bo wa cha wuto. Pesan le kwa metu zan e men. Me ito kwa na we na akosi yo. Jesu yi kome we mi udete niche aso kasiya yi jiwe o ni dona we ekpe minakpo Marko ota o naso kia apo eto ko atonu kundo po edo apo sopo ye edo awusati ye bada bada awuti ye bawu bawu eble ye ye maso kan yi onu eye mo se ye sodo to ye de chen chen menu we so kan ye ko kan wore kan ye lendo e ma fi bi basi de tin beto maso kan wa ehe wore kan oku na ton we aton epo oku na ton we azon ja wu nado wa pe to si pe same tundote wena yo wena ye mo me yi so kuno de to ye de cheche ebele ye to ye de cheche apopo ye ye wa to dido to ye de cheche be menu wa ye so kan wore kan ndo na we do ko pe wore kan ton ene eti do ala onkon ko ze meto be menu wa yeso kan ihin te kankan menu wa yeso kan ihin atan po na menu wa yeso kan ton dote oko kan se le we apostle le lo tuto ke kan bi o menu po ke we so kan na o pon to itan oku na okun kan to chukere wa so kan na opon to itan oku na azon hin poto e wo chukere wa so kan na osio oku na e me pa kwa to oku ji bo so pa kwa to le pa ji e wo do pon wa so kan na opon to itan Jesu Kristi wa na opon to itan to apoko atonu kun awe itan me Jesu sopon ye bodomo beto tewe ehe kote Jesu motona onuko makpe ehe tito beto me nuko makpe ehe tito ayino me onuko ehe makpe nuko ma pe e tito dontono didi ayo to me ye meno tekpon na do diyo pe tole kapi na do diyo beto le si kpesa ye wano tje to tende me to kpesa ito me bo eno klo ye na do wanunde diyo konan kpesa to e buna wane alinito to e wọ́n yà ní tọ́tò ikán bó díọ̀ núlẹ̀ pé ìtẹ̀dọ̀ ní dídíọ̀ nádó mọ̀wẹ́lẹ́kán bèébú mẹ́rẹ́mẹ́rẹ́ wẹ́lẹ́kán tán ó tọ́míọ́ ó rántan bí ọ̀pẹ́ sátó mẹ́bú hẹwẹ́sùn mẹ́títà yọ́yọ́ sigba beto tewe ehe klote nude bo beto de to to mito he me maso kan wa nude ewe ye he bo beto to to che me maso kan wa bodo beto po to to la po me ehe wo eklo beto na do we sigba mi ma dole te to fine mi mo na yi kwepe mi ma na dodo e ndo mo we be na hin apanti nye na do akona wutuche nye na no agban we gbe do che ton glo Eyindo ama do to kope pon koto e Etaidi do gbeto de maso kan ba ye maso kan nye maso kan poto peto po ego ti ejesu ti do donu kan to ko to meda ti gba e ma yin moto jiwe yawe te gba napo napo jiwe yawe po onule po we wiwa na jiwe yawe nule po we wiwa na petole po e ma yin do po petole dale ti gba po do yen po po do hi e po po do wo po po do medo po do po po jesu do onule po we wiwa to jiwe yawe te Eno tu nwa dewe na do dona we to zaime Nuko pipe hema yema hema kwekli do pon oni ko Jesu ton dali Nuko pipe hema kwekli Nuko pipe lo ma kwekli do pe toji Nuko pipe lo E ma nan te do akota de ti. Nou ko pikpe to jiwe yawe men. Do pon jiwe yawe tali. E ma nan te. Do. E ma nan te do medo poji to zay men. O nou ko pikpe e ma wegele do pon nou yiko jiwe su to dali. Po da to zay men. Nwa he niko, huwa niko loton wa, ache to niko eneme wa, nuko pikpe to niko lome, ja wu to niko lome, na niko jesu ton, uwa yeko na mi, na mi, menito gado tindo, Nuko kwipe azonja uwe makwe glido kwa nyiko ene dali. Jowano tafoto nukundo po. Afoko nukwa ton. Jowano tafoto nukundo po. Afoko nukwa ton. To azane kwe. Mi manaka nunde kwepe. Ese migba. Nubo godo godo nubo nubo wa nye don hami. Eyi menakan onunde pepe biya to otade ewa na yi name to onyiche me. Nunde pepe. Jona me menakan biya to nyeto me. Wane ka meno kambia to nye to me. Kwa kodo a kwa kwa kodo nye na tochi meno kambia to nye to me. Mede kanu jeso zeke lek pato lek po me meno kambia to nye to me. Azo hengbo na azo masi amale kwa meno kambia to nye to me. Hinye kodo teme so jito nye na kanle kwa meno kambia to nye to me. Tundo te so alo kwa lek pato me meno kambia to nye to me. Mano matindo peton. Meno kambia to nye to me. Nunde pepe matindo metan wanyi. Matindo bi metan letan. Matindo mejita metan letan. Matindo meigo metan nukunpe letan. Nunde pepe. O kambia to eto zaime. Fedekbe to eto zaime. O chulo to eto zaime. Nunde pepe. E nye kambia na ye wutu. Nude pepe ye kambia na dewe. Eda na nude pepe mi na kambia otate to nyite me na yi na mi. Adok pepe me tindo nye. Doto zaime ena nawe wane ka. I don't be boy meeting donia, Doctor Zaime. In an hour, I don't go. I talk big boy meeting Doctor Zaime near. In an hour, O can be a eh, I do like bo. While a photo gun to hold an hour to Zaime. To hoko. To Nico, to Hoko, to Nuko, quick pay him and quickly took my Nico, Jesu Tondali. Now, my young Holodo, I want Tonji. It out to an hour more. It out to an hour more. Ain't that Tindo, Maricosi, pardon day, but Tindo, not do. Man, as in do a blebu, less than a blebu, my other don't know, Messiba, and I chibi do put a photo no man. And out to myself, can't do your whole hour to blebu do more, and out to nine away, or coco, do put a po to dread, do put a poem, Tita. When I come, I learn ton to who la eh when I come, I learn debut ton when I come do pull out a pita tindo and that tindo to be Gando pula e koko tole e tindo e Joano tindo e Peter tindo e Paul tindo wone kaine ma Matthew ta tita apwaito konu kundo po Matthew ta tita apwaito konu kundo po ta ena sochi ofisunonde de mataide ofisunonde po ofisunonde mataide Adamu Visunu de emata idi abeli. Visunu de emata idi de medo fode kona yon medo. Eyi e kpapo. Buk kpapo. Eyi yon la yon lakpo. E kpapo yon kwento lakpo men. E la sot yo visunu de. Edo Jesus we here now you are in here ton. Hoko pe Jesus to ene Jesus ene ede tanda Jehovah no kwanekan. Ofisi no Jehovah we ton. Ewa wa kwa kwanekan wa. Ofisi no Jehovah we ton he. Ewa. Ewa wa kpo ni na ona ton kpo na do hen kore kan wa na mi. E la so ti ofisu nu de. Jesu we ni ko iton. Jehova no kore kan. E wa do na mi to pe ne. E do na ewa we na kore o me to le kan so nyara do ye to le me. Nyanato Adam kpodo epa kpo. Nyanato ewa yon eme kpo Adam kpo epa kpo tali. Nyanato sati to file kpo. Taidi le gugbode ato gugbode eti to file kpo. Ewa son meyo kweji. Gugbode ato gugbode ene eti to file kpo. Quick boy, me too. Quick boy, you know boy too. America, you know boy too. Asia, you know boy too. Feel like boy. big body permitted hating to feel like Podo, more and Yanato tea to feel like Podo. I will say big bar, 18 to feel like Bo. Onyana, 18 to feel like Bo. Do to me. Hingapu, 18 to feel like Bo, more 18 to. O feel like Bo to a young man. Messes was on a one and look on me. She got you make book, Papa. Ye maso ka kokona nyana to etin to ayo le po me le ye kan ri na mi to awa eti kwere no mi no se to ari go debo ti to nyana wi wa me adro nyo edo juwe ya we dami e ma dami na do no ayi gba eti kaka do yi eta mi na mi do wa yi oran me onyara mi ton o sin pipa mi ton eyan buru mi ton e ma na to tena mi na do te oran mo we juwe o ma jodo oran ni tepo e ma jodo oran ni taidi alkid nu ato beto chin atan pohun e jiro peto le pe so ko ta le po me e jiro peto so ayan le po me e so jiro peto so won do le po me e jiro peto susu ma do hihiya e so jiro do philippine le ni te oran e jiro do american le ni te oran ejo jodo asia nu le ni te oran sigba nyara do ehen do poroko mi tan le bu ena o to jiwa wa pa si tito do nyara do ayi won le po to tin e wa tro won le kan na ayi won le po ejo na de alikode na philippine le lo sugani to te olo ali odo po je so kan po do wiwadi e ye do to me to yen to me to le po me ne ne we na do to jesu obi e to pipe ha jesu e matin do nyara to de Jesu e ma wa nyara to de na do wa yi gba heji bo wa se nyara to to hen bo so se nyara wa to le po se e na to Jesu ke alo yi na do wa ajuro Jesu etina ayi won le po Wale kato Jesu. Na eni do kwenye ume ito le kato nyanato ito le me. Wine kwenye meso nyanato me. Mima naso kpochi nyanato me ba. Wakmo ta wine e pleje tuto me. Bo mide wa ituto lo tu. Bo don ite kpo nou san toto men. Ye gwenen san oku eto kuku men. Da wene, e ko biya toto men, indwa esok pe anote to fine. Bo da wene de ite kpo nou. E wado, unwa gwenen san o toto men. E indwa edo, Peter Waite. Egba poto to tolo medan Edo yo popul tatana te don da ma hwan ne egba poto to tolo me ma Ahwan we na de je ponu wa awone oye na ala wune bo de o gbon le po eti to ko se awone kan ni e edo ko nu o si edo adi ba de je ponu bo ama bo ama de o si e kuji de do adi ne so me e na gbe ku eyi ma ko won kan tin bi e emo won kan ko le na o si kuji kuji eti do le do to ma he nu di do wa ne ye won kan ko le na o si di wo na eti to ko to me ne ko na de te ponu so me big break jan eti to ayi gan me do to lo ni e Nyana do tito a yon me do tola ni e. O nyana e tito a yon me do tola ni e. O ko jiwa we to so do na o mekpo e wa nyana bo so kwe te do kiko jiwa we to ko. A to fine. Ye ko tito fine. Chiba chesu wa ye ko nangala me. Na ewo wa da kwana o me to le ka so nyara do ye to le me o zai me zai me na kwana we o zai me ina to na we o zai me o si kuji kuji eti do to lo me na ina ko eso present we me bodo si kuji ina ti to ayi ha to me to ko to me don to pon to me to ayi to me to jijo to me e do nya do ne pa po to fine bo e bu bu to pon to me bo gbe yiran do ayi to me don anagbeton na to tu nya do eti to ko me wu to Tiba Jesu wa na do kun we so nyara do so kan pa we su do me. E wa na so ti ofi sunu de. Ofi e na won me gan. Ofi sunu e na so kan di atana me. Ofi sunu de so kan wa to pe so to me nu de pe pe me de to ayi won me ma so kan wa. E wa na so ti ofi sunu de. Jesu wa yana jira o nye ton. Na ewa wa yana kwane o me ton le kason nyana do yito le me. E indo Jesu ba wang kwane we. Be atindo ali wukbukpla de bode. Eyin do Jesu ma yi yan do pesa to ton bo de se so yan do me. Be ali go de bo de so ti na we. E wa le blanu na do na we do lala. Na pe tele pe ti to ayi gba ji. Ye me po ni yan do na ga. Yan do na de ma so ga mo le yan do na de bo ga. Mele ekpo to ayi gbaji bi o enyan do ko bekpla me do kporo kpoto to mi to leme me do kporo kpoto America me do kporo kpoto Asia me do kporo kpoto sisen le ekpo me mele ekpo we kodo nu emi yodo nyara do ni pon nyara do no de ma so kan won nyara do no de bo nyara do no meyo nyara do no yobo nyara do no mede pepe ko yin meyu ka bi me pepe nyara do no we oyun eto nyala dono daho de pepe to ayi gba tipi niko depode mati on ka to depode mati o wa lo ota ene apo wiawe o wa lo apostle letter ta ene apo wiawe edo to fido mo kwen ka ma soti to medebode me to kodo he to kodo to Jerusalem mo kwen ka de ma soti to kwen ka de ma soti to Jerusalem me pe mo we kwen ka de ma soti to Israel mo won e kande ma so tin to mede po me na onyi de ma tin to olonglo to we glo fi to akota le po tin to we glo o medo podo po mi to le tin to we glo e wa do mede pode ma sotin oyin de pode ma tin to longlo to akota de gbogbo me yin ko de pode ma tin e ye ko na me to peto me he ye na do kon le mi kan se ba mi do pa na jiro do jesu ti to pe na do kon le we jesu do polo to so epe podo kakado yi ore ka wa to zaime tulo teto wa to zaime jona meto wa to zaime niko na gba poto yoyo ile teto jere ne me ore ga to so gba poto yoyo ile teto we nenu e so wa na do na we to zaime won e ga lenu alenu toto ni kumlo ni ko kumlo jesu to me wa we to me tondo te kumlo no oto oni ko jesu to Hino dia hime Niko hino duteji Taidi Niko depode masotin Anyo nwe kojo dibye Le petole to uwa imo hime Tita Okudwa holu to petole kpoji Adapo mendo poke. Ekuna nyana to meto. Eso dona nukpon to eton le. Edo nyeje ikabali. Nyedo na kuna nyana to peto le ton. Azan ton tokbe nyena sopon. Nubo nubo. Goto koto. Leko dodo. Azan ton tokbe efon oku emadu kan to eji be ato kan poni beto kogan kogan kogan e meno hiya kwan dali etan to tomi ton ele me beto kogan kogan Beto koga koga sonu nyonu eme hiya to fide pepe to ayon eme. Oku egu to yeji. Yeso kanko do wekanda ide da ito kodo. Yeso kanko do uwe mandele ee yo tantanda ito kodo. Chiba fide wa ite to ebe. Oku kodu to yeji. Medo poke o piti we aweton. E na mi biblu, e jone do na mi to koto. Mede pwede, e koto weda ito koto, oku eduto yeti. Tiba tesu, o piti we aweton. Oku na mi to, wane kato mi to. Nyala do maso kan butoji mowe oku maso kan butoji eno tu aso wa ti do ku won somo na do kwane me do podopo na nyiko jesu to eno du tabo butoji oku ko duto me do podopo ji aweto legba kopa won to doporopo ba to le tonji me de pepe ipeto de masoka chozendo legba ko legba ko duto me doporopo ji tigba jesu oko ye ko dodo da ye ton do lepa o daine na so apopen eton apopen eton ene wa yi kwe do sati go jesu ton chikba jesu o pisuno akuli laton na so ena so ta lepa ton pokumote wati etso apogbe egbe tin to gbe mowe e won apoku won ton egbe poto gbe to gbe bodo indo ete be pa apo ton egbe poto gbe tigba so taiton gba o taiton egba kwa bele bubo duto lepa energy oku maso kan duto eti lepa maso so kan duto eti adzon lo su maso kan duto eti eno tu wa zon ba to ti dan pe bodo dagbe wa bo to adzon han gbo na yo me to ya sa khe so lepa si wale na jesu wa yin me to dudu to ti lo Boda to zaime, o zaime. Le anase pesa to ina krisi. Mwa mendo polo kwe anase ya ihato ejo na le. Ye maso kan wane we. Mende polo kwe do ti tekman na do kwa lona we. Eso kan yin sunu dakwe kabi nyonu dakwe. Amo, nwe to dudu to eche, do lan to dudu to jiwe jawe. Shikba nyiko jesu to. Nyiko jesu to eno du toji. Meko wana do nawe tundo te kuhono. Boda to zaime nunde kpekpe to dudu to jiwe da yi. Nunde kpekpe koze o nuto edo o kmame da yi. Nude pepe koje o peto e pesanto e buido bome. Nude pepe koye boto guguto jiwe. Niko jesu to eno duto chiti to pito zaime. Ewa naso wanewe. Mwa kolosi nile ta tita. Nasa ki yaso apo eto wiyato. Kolo sinule uta tita. Apo wiyato. Me eko kwane mi. Mwine. Me eko kwane mi.
1: Sans qu'on a dit pour ton main. Moussa dit à me. Do a hondo o bibi ba eto ton main. Oye na doto kwe nou kon gowe. Bo e tek man ade dola te na tuka dibi eto lo. E na sa do we na pi do kwe lan e aton san do wa doto we. Eyin da tukla to wa podo omu eto dudu epo do to na penu kun ko epo na so to na fi do pola pi omu to dudu ete eyin da tukla to wa bo kedede o ta to osin a to nunu le epo ai do to de E kolo na we pede. E na sa do we hana o fi do polo pide. Ato sin do polo nundo. Mede kpe to ti tek pon ato kolo na me to a yi baji pi. Yeno na aloko kpe pide me. Chiba yeno do me hana fi e me ton so wa. Jesu, yeda Jesu dopo ke? Jesu, wanka ta dopo la? Jesu, me ino tu me do te la? Jesu, me dopo ke ino hea zonkwa na me? Uwa ino kwale me se san kumwa zibru tansi? Mawa emana ato me hala pide me tansa wa? Won le mi se san asan poro nu ko bi asibru tan posi e ma na so do mi la sin win do nu tukla ne tan ba e ko di o mi e de mi se ye da so ku won lo zibru tan si e de mi se So nwe ne le de koduto meji da ile me. Mbo wa diyo me do a hongu o bibibe eto tome. E wa dona me to apo wye ne tome. Apo wye ne to. Mehe me mi wile do o fligo ote. Tok. Mehe me mi wile do o fligo te. To krisi me. Do pon hwe to me. Ye do jona nyena do ton. Jona me nyena do ton. Debye. Debye anamo to na. O tere le me. Beton do na we do. Nto na we. Sikba nwe. Nwe awa koine ekba kpoto kpon eto me. Njona we. Yedo, yosuna de akba tindo ofni. Nwe ako waine tonto a yato we me. Nye jona we. Agba poto nule poto nule da eso kanpe so wa yi a khosu eto to je. Jesu wa yi medo polo. Uwa ino na me jona me blebu. Ena wa susu nule kwe yiko wanda ita kwa to kowe to uwewe tito rame ena susu ise. Jesu eternal way. Mawe amara sorti de pepe do poto nwe ko jona we ne le me to kanda ye to me do we to me do lome. Mawe. eto so ofin eto me ofin ya do eko to na we to de ma sotin to ai ha to me eko ai ha to we esusu ofin ya do ni le po to se e de kwa pe do lo se e de tu we so me ni le po se ede sokoto si okweti dane ede seso hieme to ewo chokereme to krisi chokereme to jesu chokereme ena mi o joname nyena doton podo joname po dibi eto ayigba jibi beto sokado njonawe yedo weta to ayipa loto eso kando eyan mi jonawe aso kayi ti ba ko weta to ene marado ki wo do we pe we na atin do ko pon na do wa nudo po lo ehin we wa ko weta to ene nukan weta to e do na we do emi to na we de ma so kan na we ku kuna na do pa kwa to ko pon energy wo gbogbo kristo wa indo edo edo hun hun ayi ha to ton ni so kan wa ayi ha to me woni na ko so to na we ena to yi po do hi e po ena to yi po do hi e po edo ti do kure pon de ena do yen tin to fi legba ama ti do nde na do wa po do me e po ena dona nyana doto we ena son na we ku won na do duto nyana do neji dona me sigba ina ma ko pe nye jo ku won lo ku won na do pa ku ato nyana do e critical dona we la po ti tundote nuko mi bi a san satani de onu yi do me san satani de e na de we sesun ni le po me 92 ye ko di o da na we do a ho du e to lo to me po do to time me de pe pe he na ye lo o yi o ku na to ye na hore ga ye na tun do te ye na son he son po ne o zai me do na ji we o to ta pe san to we me anai mi ma to anai me mo yi o wa atonto o me bi bi o ye godo te me he ye do pa eto dopon yo we no niko jesu to me hiye godo teme he ye to pa eto eko do pa eto eko so na hara hiye godo teme adamu maso ka tin do ene epa maso ka tin do ene we na edu ati sisen lo jo iwa do adamu fite we ati te nye ti o pe to eto ti pa lo me nso ide ewura eto to ado ide ewura na o mewe nte uto menu edo na we do ato me ado ato me be a ko du to atin sisen la mewe nawe nawe ayina me uwe na me na dodu eba a madame madame adam ete awa o dawa ina me ma bonsodu onu e po goto die yenya yete ponu sa ti pa lo me mowe yede angeli do hon po lo ti yema yema so han ye ko do ti pa ne me ba enewe mi mo ye lo to ku mo ye to me to pe mi ma ye de to me eyen ko do teme ma ti na ye ba tigba tigba ti bi e critico wa critico wa bodo na ise yan to to ehan wutu na po ba pa to dari ehan ton po na wutu gbe o pe sa e o gbe ya ko hen bu ye ke o pe ma do podo ne hen ko do teme na we jijo o kankan ninu ehan bu ene wa ye hen ko do teme na we bodo to sai me hen ko do teme amo do na hen ko do teme nue me ye ma so kan hen adam ko do ye hen mi le ko do me kaini nue me ye ma so kan hen ko do mi le tin do hen ko do teme anyo e peto nu aton le to dire na me jomio e ye ma so ka tin do jomio ne ye hen ko do teme na mi le so lu a holu tita israel to e hen a holu du lobu e hen nu ko pipe na do du a holu bu ye ma so ka ton hen ko do a holu du du ti teme ba tigba jesu do ni wa na do wa nu de na we na on onu e ye ule ko hen bu kaka do ye ne e wa na do hen ko do teme na mi e wa do pa o pa ti do hen fonson ku e tonton e ku na nyira do to we e so fonson o ti ole me do wa na do do na we nye ko su a hon le po nko na nu le po hon la we o fon so ku che u e nye o pa lo hen ye godo teme ne so ka in to we to zai men

yekala we so tiwo ya we towe go gbon yenan do towe dali e wa do kwere na adakwa jiro mi mina he mi de popo po do tiwo ya we po mi ti do akwon pa to won kan me akrin ti je to won kan me le mi na to kwa jiro to sai me aya je jijo ho o fliko akrin ti je e no wa po won kan po iyan ko do teme to na ti to sai me you do en na pon so ko to si o pa o yin do me de pe pe na yin do ni ko kuran to wa ina kon le gan e na o to me na wa mi wa do kuran eh go ayate edo go khome hun wona ka to to eto godo teme to wona ka me o fliko kwa gbigbo to to wona ka me me de pepe to ko de ne jiwo ya we na ti yo odo jijo ya ko hebu gankan ni no ya ko hebu akwon pa e ya ko hebu akrin jije akwon pa to e ya ko hebu anyo e we na nyina do wa awutu so bi yo me so we na no gbo ye do awutu eti to peta le po me to ayon me nyana do ti to peta to ho me le po mo we to le do le po we awutu ti te to atokuno le tete ye do to wa mona le tete ye o me ti to ko pe le tete ye o me so ti to kan ho me le tete ye o me ti to kan ho me le tete awutu ti to fi le po sigba kure na tesu wa tewe awutu na buso pesa tewe me krisi bi awe pe azando na tante ponu so yi awutu ziplu tonwe enyi azando ikba wasan tesu hinwa a hinwa tante ye abi ya abode me ziplu bebu wa tito abolo me ba ma so tro ziplu ama na to apungo to ziplu me ama na to akwa to ziplu me ama na to akwa to ziplu me pine ama na to bibili to ayigbaji ziplu ma mo do na nwe to wa ni le de pepe eti ana wa na do nya ziplu te ponu mo adore tito apato re ne amo nude tito fune ba na ti le anadalo nwe ne go hin ona wa bo ziplu na ton te ponu so fine etewe na wa na do de zibru awutu to se mo mo eti to atoko ni jesu wa ina yiro do yiro ni ko ina ma se ndo ni yiro ni ko ina ma se awutu to le po na bu he ko do teme na wa wa ina to me wa ni to to me do apasa to me en ko do te ble bu to sai me ana mo kwale ka to sai me ana mo jona me to sai me ana mo san ipo yi to sai me do ni se do ko do